Yeah, fa fi fi anga lava na peni no tia fau, a wala ufa asaunga le ni a fi a fi. Ya ai ole one ingalo olo o one ingalo ya te o te ole ai mai se ya le au sina sina o si o tato unu unei olo o faya ya a seniors group ya vai ngata ngata matua I le hola le kalesia peperane Samoa I le tasi tolu fitu St. James Road I New Lambton ya songa fua masfara I le ta itasi e a matel se fulu tae au ya mana ya lo we vatu ya ima ima futa atu atu nwe maua inase se faa malu si aunga ya te oepe afai wa e no futu o tasi ya po wa e mana tu natu fo I Ile toya ina ia po lo matua foi po oi lava ia awane ingalo ma na ia ina ile eva ma waile ata ma wai foil fia fia ia faal waile aso ia toye malanga foile ile fali ai ole aso ngafua ma le asfara ile wa ya stai tasi ile taya alo se fulu awane ingalo mo ila tau tua a matua ia po ila tau fo wale matua wale fai ngalo wenga ama wale avanoa ma na ia tafawa tu ia ina ai wale no fono fo fale matangi tangi ai mama natu e vave mai ena e vave na o mai ele wala a wale atu ai wone ngalo malanga atu ya ina ya fa so tsai mai fo tsatso le tio pe fa ye fia mala mala ma tili ni tulanga a wale tsatso no fo ma wale tso no ni tsu no wone no fo pongi sa se tsasi ai se fisili fi se tulanga fi mala mala mai e tu sai male no fo au ma wai tonu Australia ye mana ye so tsai mai ile faiva lo tsasiono ia pole o fato lu a o fata stolu iva tolu ono tolu tolu valu o fata stolu iva tolu ono tolu tolu valu ia ai usi mai pela o fa fonga